dito kita ni nga YFM. Amanis! Ang kayang! Araw kita tapuruin lang. Ato ya, ulat-lat.